0: Ei, fa kami brada jero yung.
1: Ei, o fa ne fo.
0: Yama ay guru sekere, ay no atorin be wang aksi yung.
1: Ekta, game tori, Sunday.

Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti pitaminigya si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya po 25 FM. A true inspiration.

Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti pitaminiga si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, negitin siya po 25 FM. A true inspiration.